mande nyaw na gola lol way duma am luma sa nyaw jay so jay nagak saw mi am na ci keur bu rafet am ci auto bu rafet yore ci song su rafet nyaw na lol du mama sa am lu nyaaw nyaaw